mwen ki me lem ki rabotay kon palor ki wege ki yesou ki afo se mwen nan la sa ou basa sou ya gade lor